0: ati utere nda ntubimenye ambwira ko muri umuna wowe yabyaye umukobwa yaje kumvugisha nyuma y'ibyumweru bitatu ndumirwa none kuva icyo gihe nitwongeye kuvuga ntaciyeho umwaka kandi nta namba yimfite nibaza niba koko uwo mwana ari uwanjye abandi kumutererana cyangwa icyo gihe cyaciyemo kugira ngo avugishe yarari gushaka se w'umwana gusa bo yavugishije babwiye guko yandakariye ngo kubera namutereranye ati mungire inama rero futi bavandimwe
1: ngiye kuvuga nka pasta yongwe ya potre yongwe ni
0: yego
1: yaravuze ati njewe ukibeshye satana akagushuka ukavuga ngo njewe ngo naguteye indo ngo mwara mita mwakira vuba ngo noneho ngo wibaze ko nta napimisha na DNA kugira ngo uvu buryo biri serious ati niba ari ikintu hazagira ukinisha avuge ngewe ko mfite uyu mwana arebe mitemo umujyana
2: 102.3 Kiss FM.